0: ni we afanya muwe mabusa afwe mekumi amukumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusa afwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mesipedi ani we afanya muwe mabusa afwe mekumi amukumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusa afwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusiye, mabusa afwe, seye ye amuyami ye ni.
1: Say,
0: Yeah, what do I go and wear? Do not pack and

I so titon yo jayogun I dikita ni so le digo arami la lo lugbala ti o yo wa.

ibalong iba inyo. Ato mo biori o ni maje mu iyanu olong gunfo kore. Ino ino akpata ati o se iya jisi fe ni keni olong gunfo kore. Ataba tubu awu ma se gbe ti tobi bi ate ileke olong gunfo kore o. Emi a ma ni ino ino akpata ti o se yaju si fun ni Olorun ogun foko re o. Se bi wo la pe lajo to nje wa nile Olorun ogun foko re. Gbengbe ni kin awuwo ma se gbe ti tobi bi ate ileke Olorun ogun foko re. Aja mama jebi lo nje ogun foko re o. Igba kigba ti n ba ti lori ofe ati wa lori ero agbagbe bi eleyi bi ope lo ma nse mi radio evangelist ogun foko re. Emi gangan leni abata ka vira atupa to wo mi sunsun to so mi daji tona wo kakiri agbalaye ogun foko re o. Se lowo ita wa eni ti o le dupe ara ilu ma wa. On kon to wu to le ma la koja lowo lowo ope ma lo ma pada end story yen ogun foko re o. Eje n se ba kin to ma gbenu si mic ni so. Iba gbogbo pede pede to tin pede ka wa won yi to ma pede nigba ta mo pede pipe gangan la wo pe ti o fi pe wa. Iba gbogbo soro soro to tin soro ka wa won yi to ma soro nigba ta mo poro si so igangan la wo so so la so la. Iba oyun nu iba shedi aja osupa yin mo balẹ bage bage bage ki ma ba sile te ni mo se ngbe ba fọlọrun oba laye ogun foko re o. Ikan ni West Radio len 30C 89.3 FM lojupona ti e. Alaafin Avenue la wa kete fe si yen ni Oluyole ni ilu Ibadan. Inu kulu be lemi tin johun sori ero agbagbe. Ambassador Fisayo Oni Johnson lo para para lori ero MIC. Loso tuni mo tun ti de si yin lorun gege bi semi loso se. Iriri mi leto, eto ni iriri mi. Onto oju agbari to wo bye bye, to wo belu belu, to oju omo kekere mi ba gan ni ko ni ri nkan kan mo ti o fi jade laye. Bẹ ohun toju omo kekere mi ri tagbalagba mi ba ri o le ma je eyan laye. Tori ani mo se so pe iriri sagba ohun gbogbo laye laye laye. Eka san sa. Eka san ma. Eka san eyan re. Mo nbo. See rain on the mix.

0: Eto to se ma gaya ta die. Ale jo ti nbe ninu kulu pelu mi. Won wo mi loju loju emi na wo won lete lete. Iriri mi leto, eto ni iriri mi. Gbogbo eyin iranse Olorun lapa bi te wa mu ma ki yen ma ka san. E ma ni sise gba.
1: Dawo ni e duwo.
0: E ma ni sise se. Ise to ba ti pari leledu mare o kuku ma ti si yin. Tori eni mo je so pe eni ija o ba to npere lokun e.

0: ta te gun mi ba subu lu baba bayi ti baba ba lu le gba won ni baba o ni nanu ni irode ni o baba kuku ni na ninu amo ogun yen lagbara po die ni
1: masare o ma de duro ma japo
0: eyin ranse olorun ma kiyin lapodo ti yin
1: mo ni make machine o laye mi leni arun pe ba pada de ni to ngba iyo aye panjo bi era fun
0: ah awo kun die losan ti oni radio evangelist
1: ko to de o
2: aladi ojo le mare o
1: ara go jo
0: eni mo ngbo paso evangelist se ma wa para mi ni aye kan lo ma we won ma gbadun emi ara ti e ah mmm lele yo nwo mi lakin ye mi ara iriri mi le toye to ni iriri mi ọpẹ lọwọ ile iṣẹ to nfun wa lẹbun lori eto yi abani fresh bread back to back ina ma nfun wa lọsọsẹ ina ma ko fun wa ṣe o
1: emme pa ti won fi won lo dire yo duro gaju pa pa so
0: abani wo mi sunsun won so mi ambassador
1: lati le o mi o sare mi last aju mo tun so
0: e ma ṣe o mo mo lori
1: mi o je doubt for by the agbona o
0: yes, alejo mi ti nbe nwaju mi. E je ki n gbe won wole mi o rara da duro rara tori akoko wa ko to nkankan.

0: Yes, mon gwan yi sir.
1: So, gan ti mo danga yi na duro. Mo mo jade lo. Ba ti o diro le. Mo break. So mo man break ni bi agumefa. Mo se break. Aba n sere mi atawon awon re mi tori mo lawon ta jo man sawada. Bi a tin sawada lowo. Mo se nkan kan le.
0: E ba ge ni si mic yen dada sir.
1: So bi a tin sawada lowo ni na ba se dede seyo.
0: Enough from nowhere.
1: Ba o si na yen se. Eni kan ba eni to wa legbe mi lo ni ina ina mo ni. Ina bi bawo. Kin dede ba ina n ba mi dogba. Ibi ti aso.
0: Ebi apa on na kon ni mo nfo yin.
1: O na re.
0: Ina kan dede seyo from nowhere. Ejo eba mi gbe camera si owo yen eba mi zoom eh tori gbo an tun e darapo mo wa ni kan ni West Radio 89 at West Radio 893 at West Radio 893 yen loju opo Facebook fan page wa igba ta ba so awon nkan mi lori afefe o ma nda bi pe a enu awon to soro enu won ti dunju se le se so se se sa ina kan dede wa omokulano omokuloni tani omo pe aje to kalano gangan lo po moje ina yen kan wa from nowhere la se pe be ndana ogi abi ndana gasi abi ndana mo gba yin sa
1: so in ta se lo ina kan se dede gbam yen lo affect owo mi lo yin owo tun atowo si bayi
0: Hey.
1: Bi ta so de ni ara mi lodun na lohun. That was on the 22.
0: Ejo e lo wo e ma lo soju opo Facebook wa gangan yin te ba lori ofe ati wa be at West Radio 893. At West Radio 893 loju opo Facebook fan page wa. E ma lo soju opo yen bye. E lo wo nbe. E owo yen Hey, mo gbo yin sir.
1: O je on the 22 2020 isele na sele sugbon logan ti sele na sele mo ni oluwa so ye ko je mi kilo sele oluwa kilo sele ti yi fi sele oni a ayanfe o ti dangeli re duro dangeli to so duro ni tori angeli ti o n ba o sise to ba tori oni so ji ni mi ni soji ni mi awon angeli to nbo sise to ba nse program lowo to nse soji oto ni won oto si ni angeli ti o nso I to nso lo da duro ni jo ni nigba ti ise lo fa ti sele fi sele o pada sibe o lo mu angeli re o wa bere fun angeli ti o mo so be tori ori ofe fun awon ti won se nbo ninu ise oluwa o pada sibe o bere fun angeli re pada wa pe oluwa ran angeli kan sibi ko mo so bi
0: itumo ni pe angeli yin te da duro si shop yawo yin pe iwo duro si bi ba ma so bi iyen ti pada leyin yin ko pada ko wule tele yin mo nigba na olohun ko wule tele yin mo tori e o sese ka ni o n tele yin ni ki iru ohun to wole yen o ma le raye owo ni mo ri hey iba yin abi fun ragaji abi ye fe lefe hey

gbogbo ti to ba gba lo o gbodo babo ni o. Lori isele ele ti mo mu wa yen ni ose to koja. Lori omo ile to wa ya re kakiri ti ya re ni angana alangana to ni to ni nkan ni agbari re. Mo layo lati so fun yin pe omo yi ti foju gan ni ya re o. Eyin human rights mo ma lu yin logo enu e se o. Eyin amotekun mo ma ki yin e seun gan o. Wala yen po die. Arabirin tin gba itoju lowo lowo mo de gbaladura ko lo njo ko ba mi.

0: atomo ati iya mo ma gbe awon mejeji wa sori eto lagbara lowo Olorun. Gbogbo wo shika shika ile aye ile aye lo ma mo. Ojo to ba ku o resin ara re nigba na Olorun. Gbogbo keke riri fefe gbogbo hihin emi mo ni ile aye ile aye lo ma mo. Radio Evangelist osose ojojumo mo kuku ma npariwe pe ile aye ile asan ile aye imule mo fo. Ẹyin temi se wa nibe yen. Eje fun yin research card. Eje fun yin ni bread abani.
1: Ma jejejejeje ma mumumumumumumu ma wa wa wa wa wa wa ma ririririri ma ko ma na na na na na.
0: Ayayaya mi ti koju oko awuyan tin sare pe wole.

0: Hello, ore bete. I bet in kan bi iya to sese kuro nu ku lo nsin won ti debi ton la won ti sare tun pe wole ah iriri mi leto eto ni iriri mi Radio Evangelist ile mi tin pe mi were were o bang ba pe yen mo nbo. Hello.
1: Hello, ka so fa
0: e ka so ma uruko yin bi te tin ba wa soro
1: kai kela telebu.
0: Anti Arike lati Elebu. Number meta to pari number yin o.
1: 808.
0: Okay, mo ti mo.

0: mo n soro nipa
1: yo gba o
2: ise ni se ge
0: era won ti nje gba wi pe awon ise owo yi ko seni to je pe ko le se mo fi tenikan mo fi kin fi saki apejuwe ati gbe won wa na ri le ori eto yi ati gbe won le abala asiri dan mo wa nwo gbogbo awon kan to je pe o fi si ojo opo aye lo jara re baagi lo yan layo lati ma ran lati pe awon tan ran baagi ka gbe jade baagi omo lewe baagi ofisi gbogbo re ni won ran ogoluwa awon na ni mo wa wo awon kankan to je pe won be si nse tan che lo foju si anything mo so ye o je ni to je pe o kawe o kawe tan ba se won pe eyan kawe o si agun baniro be ni sugbon o wa lo o tun kose ise awon to nse baagi sugbon ko tun duro nbe o tun wa lo ko awon ise kekeke iru awon ile ta nfe number lati bi ose melo kan seyin yi o tun lo ko omo ise mo wa fe number ni jejo mo ranti ibe na mo ti danu duro bi pe awon to je pe won se awon ise kekeke kan mo soro nipa morning fresher mo soro nipa air freshener mo soro nipa I can see I saw liquid soap. Ati beb, awon kan ba won ye. Opolopo lo je pe ise owo ti opolopo nse o ni igba ti akoko. Bi odun bi ko ba je pe odun pari lo abi ko je weekend opolopo won kin se kini ise o ki nwa kin se wi pe awon ogun ile baba mi lo nse mi rara igba ti akoko ni gege bi ohun ti mo fe nu ba ni ibere eto yi awon kan wa to je pe weekend ni o de ti je dodan eni to je pe o bere ise o jade lowuro ojo aje tin se ojo monday yo fe se kini yo fe mowo lo le yo woko lati lo le sugbon awon ise kekeke won yi ti eyan ba mu mo ise owo re ki n se pe boya ise owo eyan to nkan kan gege be ni ti mo fi sapejuwe yi awon to je pe won ba wa ni apegbe elebu won ri wi pe ibi ti arabirin yi to fi se shobu ibi to je pe o daada lo de se daada lo de fi se kini lo ran awon baagi daada o tun so yi pe igba to wa so reto igan o ni o ma tun lo nse danileko fun awon eyan ni ta lori baagi sugbon o tun ma won kan kekeke mo to je pe ko si ni ojumo owo yi o wole e ti mo ru awon ise kekeke ba won yen a ti soro nipa awa ta ba je hairdresser ta je onidiri awa to je pe a je tailor ta ba se kini ta ba ko ta mo nipa bon se yen epa yi awon iru epa to dara afisinu igo afisinu ora atun le se ti wa lojo ka tun se kini ka se ora re ko tun yato egbo a ma ti so lori eto yin na ngba kan abi ta so pe eyan ba nse ohun ta npe ni kulikuli teyan se lona igbalode ki n se pe boya o lo ra ki n se pe o lo ra boya oji laaro ago mejo lo nbo ni shobu re ni bise re abago mesan o ti ji o ti mo bo se sare se kini bo se sare se fun ara re o package e o gbe si enu ona shobu awon to fe wa ranso won tun se kini won ri gege bi ohun to je pe ta lo nse nkan ti won ko bere ton ba ri wipo dara won bere pe ta lo nse emi lo nse aye atijo ni don ti ma nso yi pe onise onise repete sugbon lakoko yi o ti jawo be ni ma duro soju kan wa won ise kekeke yi mo mo se Eni bawo mo shin shikini. Eni bawo mo shin mo bawo le mi na shin so uda mo nbo.

0: sí house paint. Ibi kan mo tin bo ti mo tin je kini ti mo tun wa gbon safefe yi.
1: Ise ira mi ni mo.
0: Ye soro la si sile ni. Temba de ni ka se oda.
1: Eni be jale lo bo mo je.
0: A si. Lo si si awon color. E bi mi lere. Mo mama so ile yi ni. Tele mo wi pe kin se pe ona kan
2: in ba ti ya na gore ti mo de so
0: elo mi ale kan ma ba so pe ohun do lo ona kan be ni
2: mi ta won mini bus
0: ki ko ni mimo
2: kan duro
0: se ko kan dandan ko do lo ise kan bo owo wole lona kan o wole lona miran
2: ma ya wonu tanfo o di bi se mi
0: Mashole, o na lo jerodon.
3: O na
0: lo se pataki.
3: Mashole.
0: Awon ise kekeke won yi. Ta ba de nso nipa on cosmetic won yi.
2: Awon titi jo mo ti ye se ni.
0: Bi mo se duro yi lai wo we.
3: Oni dan
0: mo le so bi mewa fun o. Ati awon to fi se.
3: Apapa aje.
0: Eni ona po abi. Ja comfort train abi.
1: O ya.
0: E pe ni be. Wala e ma binu mo ti mo se leri njejo mi o mo se mo gbagbe ni po opolo yin na kun boya ma faye yen sile die die mo bere ni bere ito yi
3: apapa
0: kon se nse
1: boya
0: awon se awon after shaving ma fi shanfani fun yin le kokan lori ito yi
1: inu danfo
0: perfume won yen bon se nse ma fi shanfani fun yin won se nse ye cream nko
3: to ba tun
0: won se nse shampoo
1: eja boya
0: ma fun yin lori eto ise owo ara ise owo na ni awon ise owo kekeke won yi okunrin le ise obirin le ise ma sole
2: dara
0: ma sole na ni ole o dara olopo nsun ni bayi ise owa olohun ti gba we gba won tu gori oke
3: bo ba tun se wo
0: e gba ni
1: oni
0: igba ti akoko wa nkan miran na pepepe tu je pe lenu ose kan ile fi ko ko de mo ko de be sin se ko papo mo ise owo re e wo ko ni jo ba yan lo labala idan
1: inu danfo
0: oda eja re koja lo si abala ashe ri idan

0: ise nkan ti o ko pari mo yen yo to ko pari lara stylist na
1: yo to gba opolo ti stylist
0: yo to gba opolo stylist na so owo opolo lo so fun stylist nigba ba di ko ba wa gbon dada to mo doju emi tan ti stylist nigba ba di stylist ba ti stylist ba pe ape o fe ye pe o se kini kan ah en ko se problem ma lo
1: abi ko fi kun owo
0: tabi ko fi kun owo ise tu wa ri opolopo wa ni won tu wa bere academy pe pe e wa ma kose e wa ma kose se ba won e mo yo mo gbo lo won mo pe e wa ma kose ohun o tu mo kose seri ogbon seri orisirisi ogbon ta n lo laye odi ni niyan ti n ba gbagbe enikan pe ni jejo o ni pe o de awa de yan dudu ni kokko la se pe awon oyinbo na se be e to tumo se gbo se wa ni liki o se wa ni gbanja
1: mo nbo

Na area tori the day. Na time for area tori. 3:21 PM. Area tori lo leto. Eyin eyan le le area tori o. Ila wa ti fe si oro ka ma de ka ma gina fe si soro le bayi. Oluwa oluwa again re won na ti arrest bokun ni kan po dana sun yawo re ni lokoja omo la gbo to dana sun ya oko na tun dana sun yawo ki lo de sona ni if you not they do again they go.

ti pe leyin area tori egbo e ma ti pale de ma ku nbe egbo iya se view mami kunle mami tunde e joko egbo adade turayo daddy feyi kemi daddy pamilerin anti keji bro tayo e wa mbi e wa gbo e wa gba labare oro lenu mi eyi ti mo tun gbe dode area tori ni owo ajo EFCC o ti ti awon meji kan

ti o ti so da odo ti o ti fodo si the other way right yo pada won lele ina olohun pe ko ji o nibi ti a gbe lo o si wa ni intensive care alukoro salai so wa waju pe ba ti o ri ge ni consciousness ti de bere salai pe ohun se ba ohun sawo ohun si re ohun da se se ni e mu daada ejo salaye ko sa patenu jewo bo se se re won atawon te jo sise la bi e ma jo lo o ojo re ojo re ola ma sanu lowo kina jo ni o ina ma rara oni baba kan tun lo nbi o londo ondo ege won ni baba dana so mo re benin tori pe o ma nto le e wahala ma de o nbo la wa da si bayi ebi le mi o ma gba lo le won ti e denu royan mo ki lo sele gan ki la wi ki la gbe ki la ju ki la ju ki la wi ki la gba lowo ara wa to bi je pe oni 9999 ni sa ogun resident won lawon olugbe logun e je nkan ja yin ni yen kekere na ni won ni won bere si ni kan minu pe ibi ti oju ana won de duro bayi ko dun mo won ninu o won ni won bere si ni complain e ma complain o e soro soke ni Nigeria. I sorry, Nigeria ni o. Won ni won mu Australia kan tin sa lo. Lori fraud 5 million

Mo fi asiko yi ki gbogbo ara le wipe eka aro eka san ede ka le ni gbogbo bi ti owoja ikanni West Radio 89.3 FM to nfe lelede mo kiyin wipe ako asiko yi adeku igbiyanju Olorun ade igbiyanju wa lade igbiyanju wa sotun sosi siwaju seyin soke sile koni jasasan lagbara Olodumare kabiyesi Olorun adupe lowo Olorun fun ori ofe eyi ti a tun ri gba le ni lati se kini lati gbohun si afefe ni ikanni molebi wa ikanni West Radio 9.3 FM your preferred awesome radio adupe lowo Olorun wipe o tun je ko se se fun wa lekan si a so pe to ba di ose to nbo ni ose to koja a de dupe lowo Olorun pe Olorun fun wa se Olorun lo fun wa si o ti Olorun o ba fun wa se ko si nkan ta le se sugbon Olorun lo fun wa se o na la se ri ori ofe yen gba leni lati se eto ni ose tite ni eto tan pe ni eto akanda eda gege be se ma nje aladun e ẹ ṣe máa ń jẹ ìgbàládùn ẹ ní gbogbo ọ̀sẹ̀ ètò ní àtúrókè. Stephen.

0: gbogbo eyin akanda ti en gbo mi gbogbo eyin agbara pa ti en gbo mi patapata ko si nkan tere te fe da nile aye ite le da
1: o lo tu ami to je po tu je ni kan lo be le mi kan ni kini kan to ju ti ye lo o nta ni ti o ni to baya o
0: ohun kan ti mo kan fe so fun gbogbo wa ni pe iran ojo waju ibi ta nlo to ga ta nlo e ma je ko kuro lokan wa lai laye o le ma ti debi to fe de ibi giga to wo pe ah ibi bi ma debe ah bogojun je ti olorun se ma debe o le ma ti debe sugbon ma je ki aworan ibi rere to fe de yen ma je ko kuro lokan e

ẹjẹ ti ẹmọ pe ti akanda mi ba ti fe koja to ba reyan assist e elomi le ma ba da moto duro a ma da moto duro ki mo ka awon moto mi to duro gan in fact o ma npe gidi gan nkan to ti soju mi.

ni pelu atileyin awon obi awon lorun awon ja na awon o si je yan laye yi life ya koko sofo oni kalukun lo ra ni certificate to je mo se re o ito lo won fe ma gun ope ora igba nto lo won fe ma wo ko oju omi ofo o ka ko oju omi nto ni peto ofa lo won mo ta o na ra ofa ti e o jo keji namba ku ra won rere odile ijapa alabojoto won won ni to ijapa ade o oni ki nbe wa de nko emi o ti mo je gbon o emi ni ope ni mo gun o ikeje ni tohun oju omi oko oju omi lo won ma wa yi lenje lenje to je gba keta won o ni tohun o ofa lo won ma ta o awon mo ma tesi waju nu se ti yan layo eji to lo wa lo ta on lo ta fa n to ni ope lo won ma gun n lo ko pe na lo se n to lo won ma wekun on we okun o wa dojo kan jakaba mura oni samayi emi ni ha won le mo lo ba gbere ba dodo ba o de ka biesi alaye mo kiyin tori pe e di oba alaye luwa oke ki luwa e kan tori pe ki n sole e je ni to je pe ei gbogbo maran yin ni awon ilu okere won fi an raja lodo wa ti an sin sanwo ta si n je ta si mu e gba mi e mo pe luwa n bi awaye paro oba ni be ni japa ki lori ki lori lobe to garu owo oni awon omo meta kan ni o an ba wa ba ohun le o ah kabiyesi nti won so oga o ikan ni ohun le gun ope lai igi agbon lai fowo lai fi kankan gun o lo n le gun o ba ah paya iwe ni wo niyun ta lo ta ona kabiyesi e farabale oni kejun oni pe ohun le we kun ja to won o we kun ja kabiyesi ah iru omo wo leyun oni iketa lo ba o lo n le ta ofa dorun japa so bayi fun kabiyesi kabiyesi re nlu won won yi paro en ba paro nunu won ma pa en ba pa ma pa en ba paro ni japa ni en ameta ki ran lo won lo ba nkan wa mi ba wa an ba ran se won lo kan mete te wa won lo ko an wa o won lo ko wa si waju oba o oba ni egbo eyin mete ta ki le ri lobe te fi garu owo iwo adagba ma danu o le gun igi agbon life ti kagun oni be ni ko se pe be ni o ro ni pe njo lo nse leyi oba pa so ka o iwo keji nko won lo ro ko le we okun ja ah ah ki lo wi be lo ike to ba ni won iwo kan ta to iwo leje leje won lo ro ko le ta ofa ko ta dorun oba ni ka bi be de so hun bo ba di ojo beji oni e wa para sa fun gbugbu ero pe ya lori iwo to lo le gun ope life nkan gun ogun o iwo to lo we kuja o we o iwo to lo tafa korun o ta o aita yin o e man ton sele lu ye o

0: jùn wí o. Ngba ti an gborin daada tan. An ba sori lati wo oju en ti n kan dun yi won o ma roju en kankan o. Eye ti fo lo. Egba won ni eya aja mu oro. Ko ye bayi eja mu odo o. Bo ti doto keji, eye to fo de. O su kon ni bi se ko. Ba mo ye to se jade wa wo. Be ne ye to ju ban te kan si eye ye la kokon to wa. O ju kankan o bi nkankan te yan fi enu o ju le. Eye egba mu. Ojo keji o ju ban te le. O yi n to lo o mu ban te ni gbo mu ban te ngbo tun jo kata eye to wa be lo ba ju ofa le o jo ofa le ofa iri eyi egbon awon agba okun ni ya won so le okun iri tene ko le rokun ti o fi gun agbon won ri okun yen o won e pe meta tan ma iri gba lowo ya won orun o ki won lai pe iran lowo latorun wa re se la n pe iran wo jiji na ba ni kojo bo pe ka wa lo safin loku e ma pe ba adajo ba dogun ojo ogun ojo yo kaaro ojo ba kaaro ama mura tan bile se mo ferefe won gbali oba lo bi an se deli oba ti an deli oba ijapa lo kokon dohun ona won o mo bi ti won gbe ibi ti won gbe oro won de won o mo ti won gbo oro won gba bi babo se ni pa won a mo se mo se ijaka ba joko laarin awon ero o le to si bi kan ohun ti o sele sa won omo yi en to lohun o sele ya oni o sele ya o kabe ni to eyin eyan e joko gbegbe eyin gbegbe eyin ilu moye e joko eyin gbegbe eyin e joko e ma won ti won in ti won da la ayin awon apa na won be legbe kan won duo ha ha ti da ti da won ni an duo won we n ti won ti oju e yo da nu apo ti won teyin e kibo na ba pe ya agbon won le we agbon ya o agbon re o oya mo gun la ka mo ri o bayi afi fe won ri okun to fi gun agbon ogun apan doke o tun sokale atewo wa gbejoko legbe oba won pe ni keji won lo ya o isolokun ya wa wekun o ba ta ti ya re fu o ti san won lo ti wu ewule ba ko sagba mi okun o di gbegbegbe ni luwe bi gba ti tosin government of praise ba luwe nu o mi nu mi pum pum pum ta ti rin jo ni titi luwe ni ba nduwe lo buru oba we kan ja o won tun hoge won tun patewo fo mo keji oba ni ko joko legbe otun ohun na yo mo lenje lo na ba mo fa re lowo ofa ti ya re ofa iri atofa towo awon okuku mo kan ton wo bo se tanu oba ofa kan orun o tun pada ariwo ba so ijapa ti run ra wuru o ti fe mo lo won ni e ma je lo wọ́n ní ẹ má jọ lọ ẹjọ́ wá bí. Ọba nílùú àwọn ọmọ yìí parọ́ oníjàpá bọ́ta ọ̀parọ́. Àwọn ọmọ tó ná wọ́n mọ̀ sé o ní tí aláwọ̀ wọ́n mọ̀ sé o. Tó lóhun ó gun ọ̀pẹ ó mọ̀ gọ̀pẹ o. Tó lóhun ó wẹ̀kún ó mọ̀ wẹ̀kún. Tó lóhun ó tọ̀run náà ta ọ̀run o. Wọ́n bá mú jàpá sáàrin. Wọ́n bá ní ntọ́ sọ òrí bẹ́ẹ̀. Wọ́n bá ní káwọn abẹ́ni lórí wọn ni wọ́n yọ̀dá wọn. Wọ́n mọ̀ tójú ìjàpá yọ̀dá o. Wọ́n bá tẹ̀yìn ìjàpá wọn kì bọnú àpò padà. Yóò ní wípé wọ́n pa ìjàpá o torí po parọ́. Ikú yẹ̀ lórí àwọn ọmọ yìí. Ìṣòro àti wàhálà ọmọ rẹ wọn kọjá o. Ọba ní kínníkí sáwọn ọmọ yìí ọba wa dálé rẹ sọ́nà méjì. Ọwá kò fún ọmọ yìí ọmọ yìí mọ̀ dóló wọn dọlọ́rọ̀ ńlú. Wọ́n tún dẹ̀ ń tó tún láyà dáadáa lọ́ọ̀dẹ̀. Ọba wa pàṣẹ wípé to ìwọ ọ̀jàpá bọ́ bí o. Èrè tiẹ̀ náà rèé o. O lè má gbàre tiẹ̀ náà o. won ba yoda nu apo won ba beja pa lori eje to soro ijapa oku finfin o koto ti japa jin koto to gbe fa won mo won yi on lo mo gbe be o awon meteta won bori isoro japa o olohun o ja mo bori awon gbogbo awon ota wa o ota le ota ode ota akoro ota jina jina ota tosi olohun je ka ma bori e o lo yi wa ko pe ka mo wa ka pe ta ba n gbe koto ka mo gbe je fo ta wa tori yin na le ko be fun ra re tana tana wole o to ibi ta re toto ni de o tana tana tin le mi o tin foju tana tin tana mara mara lu mi o o ni kin ti won didi n toto a o le gbe ipe kankan mo o prof wa ba dagbere ka mo lo
1: e pe o e ti gbo wa nile o e se o a jo pade unjo mejo oruko mi ni professor Ademola Adesokwe
0: so eyin ti mo so fun le kan wi pe ke gba number mi le ke pe mi le yeto 08059131693 08059131693 oni ke pe mi le yeto si iko afolabi ni o eyin afinju olowo ori oko yin fun jowo lo ntun ba yin wi pe to ese eto ni o ma dojo mojo a tun wa o ina la tun ba o ipade wa odi wo
1: bi ojoro
0: odi jo mejo o.

0: ibi tí o ba ti sin ran awon eyan se gbe
1: awon eyan se gbe
0: mm
1: o be ti o bi ka so be se won e se kai mo a ti so gbe jan won ara kun ya ta o de
0: mm
1: ko da won lohun o ko to lagbara ni o to so ki e ma pa iwo lori eyan o le jo ko ni lo ma fe to le je yawo mi lo ma fe o ko ma gba won na ye o ko to gbe jan won
0: E seun go, mo dupe, e seun go sa. Ojo ore po, oro nla ni o. Hello, e kale o. Hello.
2: Hello sir.
0: E kale ma o.
2: E kale.
0: Yes ma. Iya meri lati apata.
2: Seyin ni e.
0: E kale mama, e ku jo meta o. Yes ma, e seun go ma. Yes ma. E je ngbe iroyin.
2: Ejo. Eh?
0: Oye ma ba lo, e ma soro lo ma.
2: Okay.
0: Mm.
2: Ejo tori Olorun, e ba mi be awon obi yan.
0: Mm.
2: Igboran. O so ju ebo ruru lo.
0: Mm.
2: Ko ti eni ke e ranse Olorun ko ti so. Ikeji na tun ti so.
0: Mm.
2: Ko jo ohun ko hun bo ba je pe malu won fe je ti won gbagbe nipa malu ti won ba bi mo to ohun ko hun to wu won ni won le se
0: sugbo
2: ti won gboran ti gboran soju ebo ru lo ti won jo tori Olorun ona awon mo ti won ma ba daru Olorun aran won lowo
0: ami o ami o
2: Olorun aran won lowo Olorun a de ti ti won loko
0: ami
2: ti won gboran yen
0: ami ami
2: e se pupo e ba te si waju
0: e seun go mama e seun go
2: be well with you
0: amen amen and you too e seun go mama e seun go

I send the SMS, tabi ke send the WhatsApp message. E shun go, Olorun ran wa lowo o. I don't want it. Message itale to ni message to fi ranse si wa yo ma ni agbara o. Gbogbo bi pata pata ni mo fe kan farabalẹ kan gbọ oro tale to ni o. Okunrin ni eni to fi message yi na fi ranse si wa. Arakunrin ni iranse Olorun oun ni awon obi oun. Oni iranse Olorun ni awon obi oun. Oni o de je awon ti ko n pariwo pupo nkan won dede ni o rara fi se labi aso tintin bayi ni won se falafolo beyen sa. Oni ṣugbọn oun ati awon aburo oun oni awon obi awon to awon ni ona to le gan nipa pa julo baba oun. Oni baba oun je baba ton le gidi gan koda oni baba oun buru gan o. E dakun enikan se npe number yen lera lera e ma pe o. Mo de mo pe ni to npe yen eyin na n gbo radio e n gbo bi mo se n so yi ki n se number yi te pe o.

0: ekabo pada sori to awari fe se nfokan ba oro yi lo daada tori ma si ojo opo sile laipe
1: oro ife
0: ikoni konga gbo magbe Wells Radio 89.3 FM opopona alaafin avenue loluyole estate nilu ibadan nibe ni agunwasi eto awari fe ona dele ngba o arakunrin ni ohun ti rise silu ibadan abi baba ohun tutun iyan ore baba ohun won ti bo ohun wa se silu ibadan bi oni ni osu to lo ni ore baba ohun pe won o won de baun so oro ti ohun ore ti lati gbo ohun o ti ero pe iru oro be yo je lo ni asiko yi tabi laye ati lai lai ko kini oro na won ni baba ohun gangan fe baun soro iyen baba tohun gangan o tan lawon ti ko ohun lomo o ona fe baun soro olohun ko jale o pe ko si nkan to nje be o ohun ni baba yen ki se baba tohun o pe eyin ni baba tohun o niwon tohun ba de tin ba yin soro baba ohun lohun ba soro yen o oni ko si ona ti won fi try lati convince ohun oni sugbon won o gba o won gbianju lati ye ohun loko pada sugbon won o gba ona menu kuro lori e won o so mo o na de gbagbe e pe ko soro nbe daddy oni sugbon ni ojo kan ni won ba pe ohun nibo lohun wa nle o je weekend namba ni driver won bo ni ilu ibadan lati gbe e wa seko sugbon fokan bale ko si nkan kan mo fe ri eni o oro na de se pataki agbodo so ni kiakia oni bi oro na se ba un leru to pe kini baba le fe ba un so ti won ni ki driver wa gbe un ni kiakia ti kiakia be driver din to to won gbe ohun o dile eko oni ngba to ohun dele ohun wonu palo o sugbon ohun to ohun ri o ya ohun lenu gidi gan baba ohun to ohun lohun o fe ri ohun ati baba ohun tutun na jo joko ohun dobale ohun ki baba ohun tutun pe won ku ile o se ko si o te fi di ipe jaya be baba ohun tutun ni sohun o ni ki baba ohun ni olohun ni rara o ohun o ri baba ohun o eyin ni baba ohun eyin lohun ri o elomi to baba yin joko nbi ohun ori won o
1: tori
0: ohun de yari pe ki baba ohun jo ohun o fe ki eni tojo joko tori ki se baba ohun oni be na bere si n paro wa so ohun lori sirisi ohun sa yari o oni bi ti oro na dun de obi ohun ninu gidigan ohun jade kuro nle o ohun fi ibinu jade laarin awon mejeji ohun de pada si ilu ibadan be oni lati igba na na awon to wa nle lorisirisi ti n pe ohun pe ko ye ko ohun se be baba tohun gogo joko apa o ko ye ko se be o ye ko ti e si bowo fun won e bo ti e je ti e beyin mejeji o ti e se kini wahasa ti e ki won olohun de be baba ohun tutun pe kan jo ko ma binu sugbon ohun ori nu to ohun le gba oro na si arakunrin wa lohun ni ibere kan oni ngba to ohun wa ni bi 17 years ni baba ohun kan sile Olorun o kin se omo o mo o nisin yi ohun ti le ni 30 daada ohun de ti build aye ohun lai si baba ohun be baba ohun tutun yi na sanwo rehabilitation nigba ti baba to ohun ko ohun sile ka so pa won na fe ohun sile bi ata ohun o ba ti e ti lo won ti gbagbe ohun won ran ohun lo ile eko won nu ohun nu won tun ba ori se won so ohun dokunrin oni nigba ti ohun wa wa ninu inu ile kan na pelu baba ton gogo iyen biological father ohun pelu gbogbo iwa ton ti wu si ohun yi kin lo lero po ye ko ohun se o wa nbere pe abo ohun se nkan buruku like ton o fi ki won ni was I wrong for refusing to greet him oni so ye ko ohun foju fo gbogbo nkan ti baba ton gogo se fo ohun ni abi tori po de je ohun gangan ni baba to soro ko n wa saye se ko n wa ki won gege bi baba ohun looto arakunrin ni kilo ohun ki la lero pe ohun se so ohun se nkan buruku sugbon kuro lori ibere ti arakunrin yin bere emi wa nbere lowo wa lale yi pe bo ni kini moran ta le fun arakunrin lori oro yi afojusun awari ife kin se ki idile o daru looto baba e gangan iwa to wure sugbon omo yin na wuwa kan lakoko o oju wo leyin fi wo 0916893 1000 0915333489 pe ti po loju opo hello ekale o
2: hello ekale o
0: Eka lesa, oruko yin sa ti mo le tin pe mi?
2: Ekpeto. Ayokunle lo pe lati apata.
0: Ayokunle lati apata. Eka lesa.
2: Ayokunle.
0: Ayokunle lati apata. Eka lesa.
2: Ekpeto. Ekpeto.
0: Ekpeto. Ekpeto. Ekpeto.
2: Alifon pe, ino bi omo.
0: Hmm.
2: Isu mo ti nko ba si ese, ese ti ise o.
0: Hmm.
2: Pẹ̀lú gbogbo ìgbìyànjú bàbá láti fi ọmọ sí ìgbà ọ̀nà òótọ́ àti òdodo nínú Kristi. Ọmọ fúnra rẹ̀ rò láti yàgbà. Ìsìn ó ro ìbínú pé bàbá òun kọ òun lọ́wọ́. Ẹlòmíì àdọ́pọ̀ orí rehabilitation rẹ̀. Tí bàbá òun bá kẹ́ni ọ̀la rehabilitation rẹ̀ kí ni bàbá òun fẹ́ ká ní bàbá òun fẹ́ ti lọ́mọ ní. Ìbéèrè kan wà fún ojú ilé ìgbà òun ro ìkorò tí ìgbésẹ̀ bàbá òun tó dá sí ayé òun kò ro ìkorò tí òun ti dá sí ayé bàbá òun ní gbogbo ìgbà tó òun ṣe ọmọ káàrin tó òun ṣe gẹgẹgẹ tó òun mú gbogbo rẹ. Bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi.
0: Wọ́n gbọ́ yín dáadáa sá dáadáa.
2: Bó ṣe wà nílé kí ló wà ń gbàgbà. Onílé ní lọ́wọ́ àlùjù
0: tẹ̀lé.
2: Ọmọ táwọn ò ṣe ẹ̀tẹ̀ gbé. Bàbá táwọn ò ṣe ẹ̀gbẹ́. Sọ àmì jèjì gbégbé òyìnbó. Contributory offense. Ọ̀rọ̀ di àìsè contributory meeting menial. Ló wà lọ́wọ́ kẹrẹ. Bàbá fèrè àti padà bí tọ́sí lẹ́nà wí tẹ́sí bí ẹ̀ǹtì tí wọ́n fi rẹ̀ nìkan wọ́n bí sáà. Ọmọ fèrè. Had even shown that you were a difficult to talk about so fierce, you know. So, come on, to my dad, Baba, and I'm not sure about that. So, I'm for each year. I'm sure.
0: A shungo, sir. Mudupo, a shungo. Jamuipe, hello, Ekale.
3: Hello, sir.
0: Ekale, sir. We're going to be letting people.
3: Pastor Lade Jola to do.
0: Pastor Lade Jola, because he let you do. Ẹ bọ́ ìwé.
3: Ẹ tí mo fẹ́ kọ́ ọmọ yẹn mọ̀ ni pé ṣé ìrànṣẹ́ bàbá yìí tó mú bí bàbá nìsín iṣẹ́ ìrànṣẹ́ tá a fún yàtọ̀ iṣẹ́ ìrànṣẹ́ bàbá ẹ̀. Àwọn ọlọ́mọ táwọn kan ní iṣẹ́ ìrànṣẹ́ evangelism tó yẹ pé wọ́n lè jẹ́ evangelism tó lè kọ́ So who needs it at the wrong caliber? Baba ye ati se ye ati se ye pomo ye. Olorun lo gbe ore baba e dide si lati se ranse yin. Toro mo ko le se. Mo ka baba ye good si ise yin. Olorun ki gbe dide so mo yin. Ojo bala padi e. So ko ma wo baba e keke bi eyan buruku. Ministry ta gbe fun baba e. Oya to do ministry ta gbe fun ore baba e. So ise na se kan ko toto ni
0: toto
3: jo lorun ba te sise na se awo ta lo good ni evangelism to ni ti gbo kankan la so en to good ni en yo pe today that sise yen so o mo eni ko kan wa elomi e tun wo yi lo ni elomi tisha elomi evangelist elomi apostle so a ise na se ti ba ore baba e ni oto titi babe so baba yen o ni se ranse to ti le ko mo e but olorun wa gbe ore babe to le se yen lo gbe titi si so ko mo wu babe gege bi eyan puruku ministry babe lo ko si te ko yin nu ministry jo bi olorun se pin ni so a pe awon ranse olorun kan lati je pe ki won se oluso agutan lati je pe kan gba akutala so that awon kan agba won pe ki won se to the call lati je ki emi o se so awon yin lolorun ma pe ni de power to ba le a si se pa won to ba le pe ta mo yin o fe mo ministry o kal ko to
0: to to
3: olorun gbe ministry ye fun ore ba be
0: okay
3: lo je ko le se yin lati
0: se
3: ibe ko yo ti ko na that ministry baba yen ni ore baba e ni ministry to won gbele lowo lo se o de sa se yori
0: be lo se
3: la ire
0: yo de
3: ire e de ni ore eyin ba ore baba yen ni o to si lojo dajo tori pe olugo kera
0: e seun go baba
3: to baba ko mo wa tun fi atara baba re ko se
0: kodari jiwo
3: oda o so re na re ma be ko mo pe babo un ko ministry babo un ni ke je ministry si o babo ore babo un ni ko babo un
0: ni ko de babo un
3: i se ran se ya ko
0: e se ngo baba ero po loju la e se ngo samudupe o e se ngo hello e kale o
4: hello sir e kale sir
0: is that kale e pele e kale ma yes ma yes ma.
4: Hello sir.
0: Mo gba yin ba.
4: Eh sir, sir in quarter maybe to be baba gbon to project lati le. Nitori pe obi ni lati fa omo mora, inu to mo ma wa su. Eyan ni lati ma bere nkan to nfa su, to sai ko mo ti fa mora lati le ni. Awon na ti ma mo nkan ti
0: o
4: ya gbon na fun ara e. Mama gbon na ni omo, eyan ni lati se won lore eyan. Mo tu bayi tuma ma gbono ti ka mora a ti mo nkan to pass ku ni gbo to wa so yen then I ara ko yen o ti dajo bi wa lowo wa o okay mo je sare ke lojo yen e wi se baba ti ku won ti wa lare okay ko wa fi ye ke se baba ko ba ku so mo ga wa dari so fi lo yen ko ko lo fi e to so ki lojo yen awon kan ti ma wo pe ah baba bayi ti ku nkan to nse won na ko nkan to nse ko de okun e ko mo kuku wo pe ko n dai ti baba baba na won ti n lo mo buruku won ti n le perfect ni ta je o ye ko wo pe ah baba to ma won ti da e won so na ni won ko ti nkan pe olorun ta dura se o ye ka won na fun ara won won ti gbadura fun o ye ko ko ko ra ra ra de de yin en ya na fun ara won o ye ko wo mo won o ye ko wo a ko ti se le je ti ya ti baba ba se se be ona ti mama na mama gbe gba o ye ko wa so awon ba se ma foju wo pe igba to baba mi o duro mama duro o da ri yi won idajo wo si lowo idajo baba wa ti awa
0: lowo
4: wa olorun wa ti pe ni gbogbo idajo yen wo olorun lo wa kon da ri yi won kon gba die kon gba die kon go ti baba e to ko re pa gan na wa duro fun won kon
0: kini
4: awon na fe
0: kini o ba se
4: kon gba die re baba na ni lowo nkan ton se o po fun omo lati